0: is PMN Language News with PMN Samoa.
1: Fifia lava te fa fele ya ti a Samoa lo te po mai mau te malau ni tu na ta lo fa lava ma lo se i fo mau a malangi ma. Usi mai lo fa fonga i telefoni o le stofis fu lima o kito po lo a fele fu lono a le lima te lo tasi pi ai i a o te roa. Fa mele fa mitala upu fa apolo kiki o James no kise o fa i pule i talanu anga fa salalau lau tele o matua fa i tete. Mai le se lo tu tele e fa mitala ia na tu fainga fa avai. Na a wai pati la iti li talanu anga vainga fa apu fai ese ese le TV ni usi la ili po na nafi ma fa apu po le malo si fau le na tu tau wanga pa lota. Fa mai no kise e si li atu ma e ngai mana o mia i tangati pa lota na ilo le na o fa ata alofa ma polo misi fa alele mo le fainga pa lota. Pa mele sui ta ita ole leipa ya Kamel Sepuloni, o lo o maua le ta ita ole pati ya Chris Hipkins, le lango lango e mana umia ele atunuu a toa e sui ele maa loo. E lua sulu faaso au le iyo ole aso ole palota, wa tutusa le ta ita ole pati ya Chris Hipkins, ma Christopher Luxon ole National, o le pale mia e silo na fia fia ya ele palota ale One News Variant, na faa salawina ele po na nafi. Walwos full pasen e nei le au fai ta ita iuma e lua, ina wasi itia Hipkins ile lua ai le vai asa tolwai, ina wa maea le falafala fua inga ta ita ile TV in New Zealand ile asa lua tolwai. Fai maise puloni, o manatu na lato o maua le tau wanga pa lota, o matua lofi tuina. E musul sa Italy National Party a Christopher Luxon e whaalango lango le Opportunity Party po o sea vanoa, po o so sea vanoa e ngāri rua whaatatiai ma ila ato le malo. O le pānota le One News Variant a nafi na mawaya le Opportunity le valu pasene ma le isi ile tūlanga i filifili ele malo o le aso so oain. Fitu tesi malelua le faa teleina atu o tangata pasifika yono tau fia i falema i New Zealand ona ole bronchi ectasis. Pe a faa tu sa isi tangata New Zealand leo ni tangata pasifika tu sa ima tele i potifou ale Cardiac and Respiratory Foundation New Zealand. Fai meia to otasi male to ono tangata ki wia a fia i faa mai ole sela, pe tu se male iwa se lau limas fulu afe tangata, ma ua nakle si iti o fai numere i tau sanga o tea. Fai mele pule si le foundation si a leti tia Harding, oni fai numere ma tau tia nei, mai mana o mia ona fai iese faa ta tau. Wa ave ele vala au le malo, ia faa tu peina le tui pui pui o le RSV mo tamaiti, le sanga fa le leia o le tau singa le seifu malore ina i fale, ma lango lango le awa o ina o nuu maori, ma le pasifika. O loo fa amano sia le fai pule o le Green Party a teia nau tu yono, le su esu eina tili o le fa unga ina o le atumai fa apitoa po le AI, Artificial Intelligence in New Zealand. Pa mele Green Party, o le ala tau wha atontonuina le atamai wha apitoa AI, na ia wha aso atu lo na o ngai tangata New Zealand, ai le na o company te konorosi o lo o wha ngai oia, pa a filifilia ili wha inga parota. Na wha alia le taita ilang olang ol party ya Chloe Swarbrick, e te tau o nangalue le AI mo tangata ma le paneta, ma ila tau te le ngalulue mo le AI. Pa mai tu yono, lo oto oto ina ni pui pui ngai te tau na mafau fo yele malo pe a fa o ngā le ei ai. Ma le tala fa iu? O le si itia mawalunga le tau o le soi fuanga ma le tau o oloa ma le le nga fatia o fale o ni mata upu vevela ia sa fa ma mafaina i whinaunga a pāti la iti le aso nafi. O fa iloa mai le ta ite o le act pāti a David Simoa o le tau nga ta tele te tongi o fale wa ati le no fa'a popo ile tau le soi fuanga mo le tele o ainga, ma wa ia lango lango ina le fa'a iunga le national, ia awane i fa'a la wilo aina ni la fonga fau. Sa mo telefona o le neyaso, manu tele ina lau tapu ainga, inga pula i Maria Makelita tuu, soi fua.
0: 531 PI, Pacific People Together.

0: This is PMN Language News with PMN Samoa.
1: Fifia lava te fa fele ya ti a Samoa lo te po mai mau te malau ni tu na ta lo fa lava ma lo se i fa mau ma langi ma. Usi mai lo le fa fonga i telefonio le stofis fu lima o kito po lo a fele fu lono ale lima te lo tasi pi ai ya o te roa. Fa mele fa mitala upu fa polo kiki o James no kise o fa i pule i talo nuanga fa salau lau tele o matua fa i teti. Mai le se lo tutele e fa mitala ia na tu fainga fa avai. Na a wai pati la iti li tal nuanga vainga fa upfai e se ese le TV ni usi la ili po ona nafi ma fa upopole malo si fau le na tu tau wanga pa lota. Fa mai no kise e si li atu ma e ngai mana o mia i tangati pa lota na ilo le na o fa ata alofa ma polo misi fa alele mo le fainga pa lota. Fa mele sui ta ite o le leipa ya Kamel Sepuloni o lo o maua le ta ite o le pati ya Chris Hipkins le lango lango e mana umia ele atunuu a toa e sui ele maa lo. E lua sulu faaso au le iyo ole aso le palota wa tutusa le ta ite o le pati ya Chris Hipkins ma Christopher Luxon o le National o le pale mia e silo na fia fia iai le palota a le One News Variant na faaso la wina ele po na nafi. Ua lua sifolu pasene nei le awha e taita i uma e lua, ina wasi itia Hipkins i le lua ai le vai asa talwai, ina ua maea le falafalafua inga taita i le TV i New Zealand i le asa lua talwai. Vai maise puloni, o manatu na lato maua le tawanga palota, ua matua lofi tuena. E musu le taita le National Party a Christopher Luxon e whaalangolango le Opportunity Party po o se awanoa, po o se o se awanoa e ngāri rua whaatatiai ma ila ato le mālo. O le pānota le One News Variant a nafi na mawaya le Opportunity le valu pasene ma le isi i le tūlanga i filifili e le mālo o le asu soaing. Fitu tesi malelua le faa teleina atu o tangata Pasifika yono tau fia i falema i New Zealand ona ole bronchi ectasis. Pe a faa tu sa isi tangata New Zealand e leo ni tangata Pasifika tu sa ima teli potifou ale Cardiac and Respiratory Foundation New Zealand. Fai meia to otasi mali to onu tangata ki wia a fia i faa mai o le sela, pe tu se mali iwa se lau limas fulu afe tangata, ma ua nakle si iti o fai nu mere i tau sanga o tea. Fai mele pule si le foundation si a leti tia Harding, oni fai nu mere ma tau tia nei, ma ima na o mia o na fai iei se faa tau. Wa ave ele vala au le malo, ia faa tu peina le tui pui pui o le RSV mo tamaiti, le sanga fa le leia o le tau singa se fu malore ina i fale, ma lango lango le o ina o nu maori, ma le Pasifika. O lo o fa amano si le fai pule o le Green Party a teia nau tu yono, le su esu eina a tili o le fa unga ina o le atumai fa apitoa po le AI, Artificial Intelligence in New Zealand. Pa mele Green Party, o le ala atu fa atuntunuina le atumai fa apitoa AI, na ia fa aso atu lo na o ngai tangata New Zealand, ai le na o company teknolosi o lo o fa ngai oia, pa a filifilia ili fa inga palota. Na fa alia le taite ilangolango le party ya Chloe Swarbrick, e te tau o nangalue le AI mo tangata ma le paneta, ma ila atu tele ngalulue mo le AI. Pa mai tu yono, lo oto oto ina ni pui pui ngai te tau na mafau fo yele ma lo pe a fa o ngā le AI. Ma le tala fa ai un? O le si itia ma walunga le tau o le soi fuanga ma le tau o loa ma le lea ngafatia o fale o ni mata upu vevela ia sa fa ma mafaina i finaunga a pati la iti le aswa nafi. O fa ai loa mai le tau o le act party a David Simoa o le tau ngata tele te tongi o fale wa ati le no fa'a popo i le tau le soifuanga mo le tele o ainga, ma wa ia lango lango ina le fa'a iunga le national, ia awane i fa'a lau ilo aina ni la fonga fau. Sa mo telefona o le neyaso, manu tele ina lau tapua inga, i inga pula i Maria Makelita tuu, soifua.
2: Leo lima minute tele tu live fa, that was our top of the hour news bulletin. E mole atu le nganga whaafetai i le fionga ya inga fulea i Maria Marguerita tuu. Mole tapena ino tatu telefo. You can catch our Samoan language news every day here on 531 PI. at 9:30 in the morning, as well as 1:30 p.m. in the afternoon, and also 4 p.m. On Thursdays here on the 685 show. To mole atu le ngang faftei, whiongia inga mole tapina ino tātou talafo. Now, just minutes away from our first Hamo chat for this afternoon, we are crossing over to Vancouver in Kānata. Mole tātou whatalanoanga mua mua, mole nei awa uli. Chatting to Kaz, better known as Kaz Made That, on Instagram, a proud carpenter on heartwarming mission to raise funds to take her 73-year-old mother to Samoa. How she's doing that, we will let you know in just a couple of minutes. But we're back to the music. Here's some ART with La Vie Dansant. When we come back, crossing over to Vancouver, more than tatu fatanuang on Helmut Chats, more than neafiafi.

0: sia alu alu. Ia tulou ia nisi fo io tau ainga o lo o tau nopia ia i nei atu nunga mau. So ulangona faatina, ia isi au tamma lea. Ia le fo iwa e mai mo atu i lungo TV, ia a mese fo i, ia le tele o tau mawhainga ua tau manuia, ona o lau tui tui malo fia mese fo i lau te talo. Lea so ulangona faatina, isi au tamma lea fo iwa, vava ai e le tau tele o tupulanga mawhanau o lea tunu ule nei vai tau.
1: Tai lava le fisi. Ai ilola ngona fatina ole matua la ngona la loto fia fia. Pa anga e tia lo loto so se sai miti tala no ai isi au kama. Ole makua maka au kia la wa lo fia fia e le atua. E mua mua le atua e mea uma. E peifu e ona ta ue lau sunga. I le support po le lango lango i ole kakaro ole mea le ngei fai le kamaikiki lea ole kakaro lava a koma kua ole kakaro a e pe malingi no i baka ole ale kulanga i ai pe anu fo le au kama ai ku oe e anu mola uroko e ole kaimile ngei i le kamaikiki e ngofo i o ai sau longa loko i a maku. E ka ke ilua ale mea lai fai e o se ka mai kiki kumu le usikai. Fafi kai leo loko i lea kua o ngā le usikai ku ulunga loko. Ia o le kali e kule ngā e makua afa ngā e kia rau loko i le fia fia. Makua umi mika lawa e kua kasi anga ia ai kali manga o iso se mea. So se mea ke fai kuai, pe maki kau kala iai, pe le ai, e vili mai aso, o maso, fafikai mai a maua. O longa foi usi kai, o mangui ai mea uma lava, ia ai fafikai a kuai leo susunga, e fesiri mai, au lea nganga lenga, faranga e tia, ile fie fia. Fafikai molesili.
0: Ma lon va vtai tina ya ole wa manino fo il fa fonga an ngal tatu tino ya emise fo i lo la ngona fa tina ele fa ngo fi ona ole te lua misalo e te olo olo a pol fa la maula le i ula i le tu le la langi ya a ono pia e fo i ya la tali i australia mesi ta pinanga ya lo fi nga kondelio misalo le la la la fa i fo i tatu fa tan tala noanga ya e la fo tu fo i la wo fi nga ya se sa noanga ai mesi foi ta penanga le ngata mo koneli le muelu ai mesi ta tu to sa mo mo ta longo mo o le ipo le lalo langi la so ata ya ya ai mesi foi ta po inga ta tu tu o lo o asila mai mo mai so se ta fa fio nikel
2: ya fa ftai mo le no ya o le nei tu la ya e mo mo le ale nga nga fa ftai ile tua e mo muana avele nga nga faftai tato tamafana uma Samoa o e ua ufo la to wola la to te tau ave ele tanga vai al tato atunu faftai loto atunu u faftai fo i loto nu le nga nga le faftai e ile atua ona ua ave la to ma tato sui mo e il nei tau sanga ia alo tato fai al nga luenga al tapua ia lua le nga nga faftai Samoa o le ala sa uni atu lau tama whanau a wale la tu lua i longa i le aso a tae au. Ia, na o se fiso soani ma se fautuanga, ia tato tau faita talo, tato tapua i male fia fia. O le ala tu langa i o yei ta longa pe malolo pe malo. Ia, tato fafo i le vi inga i le atua. Ia o le nganga ngal faftai, tato tapua i male fia fia, tato tapua i pe o le tapua i le fepo. Ia o lea foe la maa tāpua i atu maa ua i nei Australia. Toa, manuia le tau ta longa i lea soa tai au. Ma le whaaloa lo lava. Ia maua lunga le inga o lea tua.
0: Ma lo, vaftai, o lea la se skoa e te sila fia o lea tato. Wa isu atau te maa lo, io e nei o tato tau le, le ai e le i. Ai, o lea se skoa e te fina ngalo, mo ta longa lea. Nā nei, ta amata atu nā nei, Australia, Manusila. Talonga te tala ele i pola la langi nei te sanga. Lea sa usko e te whinanga loe.
2: Au te langona e il skoa le le talonga New Zealand ma le kiwi. Au te langona e ma lol kiwi e luas fulul kiwi i le valu au skali.

0: You're now listening to PMN Samoa.
1: Oh, sorry, Iana. Se mole te funga. Nā sā pese atu. Ia wha maruru tato tunu o tuaina tue tal no atu. Ona ole sa iei nei. Lea lava iei nei whare tunu tato msini. Ia ua. Lei loa fo ime o mi atu e sesol. Ia o leo tue fo ime tato baftanga ni. Fia fio leo su varu minu te aisu tasi wha sau sau ngol tu neva. Tato proklamo tu whare uliu. Ole antu e uma o tal no atu wha mtala atu le matu malanga le na matu malanga i sa mua mua luova yasu. Wa le no misi le vaso te ni sa tonu fam tala tu ya le la mo le no vaso ni e mo la tonu fam tala tu ma tumarang ai te mini o mna o li li mo le to fa fa punga le ole le upu le ole ngao ngao vai fa meli sto ina o sa bo ai fia tau tau maf ai fia ai ya ale fa so mo mang a pe la je tu ina mo tu lo mo manga ale wo wei o e le tua. Ia e ila upu sa moana e ta ole, ole a samu. Ole a samu la. Ia, mana e fui tu hatu tatonu e liu liu me tuto whapura e me ta ole a samu. Ia e ila ua ole, ole a samu. E wha tau meo me tau mafa, a wha tau ngā ruenga o me ai, me tau mafa, me mata. A e fia mana o se ia tonga lo whare la. Ia ta rufu ila e suke ele, a, e fora upu na ta o ilo su nga yetonga a e ve mela moto ino e fu ila si merna e ele ele a o le upu le nga o a ele ya samu ele a e fa ngare upu na o nga a ele tuto e se la na ta to nga na e ta to o la nga e e mo wa ta to si so mangal ta so tu a e wa fu ini ni fila le mo fu tu nga men a wa ni si upu e a inga i upu le nga o a tu lo fu i fa fu nga le a upu sa fa nga fu ya sola se sa tu e fa lo ngo yut ta ringo tu fa nga i ne ya su a sa ya ya upu na masa ni fa nga a e ita ita a inga la va nga o a i winga o le nga o a o le la te fi fi le tu ta do Ala ni upu fa pena e a inga e ngoi o e sila fia po e mantua. E a po lai fa o ngafo e yasuri yulai maa sa ni falong, maa fa fo. E a mara upu nai ave pia e alu te su e tonga wa e su e me ai, me mata e a ole samu, a e su e me ai vela. O le ale upu e fa upu e le su nga me ai vela. A e su e tonga, o le ale fa upu nga e fa upu e le su nga e tonga. E a ole o le su e mea i vela, le su e mea i mata, le su e tonga, a e ngaui, a e whaungar, me la la isi upu e a inga, i upu le hoa ngaui, a, mana ia la liu liu mo i lau tau whaasi, tatwha o rongo fo i, te rongo i telefo i singa ngana o le, o le o toi mo,

0: to fariu liu fatalo fatu atu walau
1: Fafelo ia kumale
0: Oi
1: Fafelo alo kere Ila usunga le nifasau Ia o la usunga fo pasa
0: Ia so ifu munu ia la uftaringa le au Ia
1: Ia Ma fa ma no ku ho ye ni le ma la mu ria
0: Ba ftai
1: O ale manga e ku ua ma Ia ma le fa fo nga na fo ele ku u la ku ku Ku sa ua Me fo ile ua Ua e adua a ua Ua ku kia ima ile ku u
0: Ne va marulo de tutia ya le tunu le la sa ya ila va refio ngal fa tonu.
1: Wa. E sto la fa fa kamale po.
0: No mo sho ta otu branga ne tifo otu tifo e mi si so so ni la malanga.
1: E ke fa de mai de ya le ku ya ko fa mario la ko se o ngo ko wanga ma. Ya de kai wo sola ni sola le ai.
0: Olo olo fa ya to te buso fa tinga ina to lo bolang na oi
1: to fo ni to ta mo ni no one te ma no lo le ku le wo ni inde e o lo ngu ma ya no ke ma da lo le ma ku wa la ki le na lo fo le ko ya ki oi sa mo a ka i le pa ga o le ga pa i
0: sa o
1: Ya, eso ya ya.
0: Le ya tato du la satalo tu la vamos mato. Es el manuel mato.
1: O busta o mi tío el ku. Y le luego va ya solea y agua. Le dice cago por cala me que más ahí le han faina o que lo el culan al nga. Ya me sirve por el ku, ma car caria.
0: Hasta.
1: Ya tengo mango muy lo va. Ya solea lo se fuma mal. Y un poe.
0: Ai leo te lea tura atara nfai te minu no to e manu a tura leo nai leo te mua mua.
1: Ai leo lau o koe fia fia, no lea ku u oi ua, ele ua koe stu mai ya, ya o koe faa ua ufo ele pol kalambe ua, pol kalambe ni leo la ua. Ua kau ku u mama iei ki o, o lei ki o fo ya, la malu lea ku u ua, ua lei ki pol kalambe ole po, ole ana lea, ete ma ngai ar ka kou kai ni ma. Malau kau kua masangi po so sama po oskos ya le fa inga kaku le me sirua fa sanga le mu moile fa inga malanga na lo vai e kua e maua mai diro e si kanaka lo kamia e kua pa le kamia e nika
0: e e isa unufu unufu ya uta fosio tina te mile
1: e kene malanga ni le inga nika ni kamilo Ya, oi olea. Ele olea langa lea me siri fa kai u fa ka u mai pa o ki mai so ngale. Ai nga malanga. A ka o ye Am ka me a ku se vesto so ni foi le. Le fo la sanga manga ia. A ka o mai mo mo. O le kele ia sa o le o le kele ia u bo fa ka ka u ngoi. Ya, o le fa o mea.
0: Fa o mea.
1: Ya, o le lima kango vale. Wa
0: upua ngi na kapa. Ipura nare, lufi e mawa. I vale.
1: Ya, ya, iwe. Ua oso fo i marikanga kane. E pape nga. O upua ya.
0: Sa, ya, sa, o ngana nare fam.
1: Ya, ua mou. Ha, katiri nga me bo ua mou uku. Ya, ua kuku wa ngi mo.
0: Ele vi aí meu povo fazer logo uma copia.
1: Olha que se lo vi aí, ele vem no olho. Não.
0: E cucu a mim.
1: Olha ele faz e go a coisas. E Olha que ele olha, tem a cala de cusi, chau pelo no oi de po. E lá faz uma conta aí. E pai faz o lilo na minha ele manga o vale do esse filme né no mo.
0: E sao.
1: O le que ele não faz o pum aí ele me o le mo.
0: E.
1: Ya. Acá o mai no na ele o pule a le tá o ele a sambo.
0: E.
1: O le sambo ya. Faka kaule que ele não vou ele o pale como ia lo que ma banga por me fui o lago kawa makale yo no makua por con a fa por o le fa o le fa ma banga e por na ma bang yo com bele yo o le kaine e a fu ko con oi la au e esa una que que al gore le e a samo una samo na que al we fa ngoi mai ves ves ku a oi por le si ka ka por la kawo Ola wo se lolo si o ye ma umanga un fine fa nga ya ala nga ko ila wolom ko nga fa.
0: E.
1: Ya e ole an samona e ka u fa bu pi e mal kamale o kulionge. Awa wa. Ole le wo ka bo bo ka fa ye fa ka ye le ka ni le e ma ko le ma umanga.
0: E. Be fa tele fuat.
1: Ya. Ai e bo do e. Ai ka o mai le le afo ile koma. Kene ino po lanse si upu akongo e mou mbaye le mamalu le kubo se si if so shogin mai. Epe ole koko ma, ole upu ale kake falongo, ole koma anga, asiva anga le nga mbaye pe ye se ye. Ia o kakula e mou ole kwa nga me, ole le aveale ye kompa se, o fai so ule a mi ole wali, ole fai ya o mbaye. Ora mga kuala ko wa yo upwa e pelese me o ila lo boega
0: e
1: le pose e fo ke bolala o pai il fa velame e e le ia ila so wa la nga sa na si lo fi fo ela shuma le malu le ku ya cha fa o ngal ka ba ie ma mera e ala peni e ke ia la ka le fa ka wa yo le bule ko koma Ia rongo, ia lai kakwe a, inga ireng kama ia. O ia wa wafa o le lafo, mea nga ia epe o pi kau faikofie nga ole. Ole kokoma. E kai o kia ue nei si siu saungo anga, juki upo e si le pia nga. Nga kau i foi lo fai a o ngai sa mokele, saungo anga nga nga.
0: Lai pawana upu le wa sa o upu na re ta te ritoe mo se upu a pe upu na re masin fa aru ngol ta lafu o sa dongol fa o umma se pele re le ngano u ia ia upu a ia upu pe la a fi ai me ai mata ia ta ole sam a mana o ri to ngol ia ole o to tom a va pe la o sa me ai vela vo i po vo i ia ile fu la upu fa ta u ile a e vai ngana e fi bo ao si la vai ngor tatu si to fali po ana tadi ma sen tadi tanga tai to ma anga mang ya sabonga ma me fa pena ah wa to ma se un ma tadi vu ia e fu tali ma li e pera total no ia suni
1: sa le le ia le sa ngon ia ka o mai la ai le ko le wa su e ru se me ai le ko ale wa pe e sa mo si nga Ola se me e pe si kamu e kuri kua oi. Mm. Nuku si vaenga lele fai fa mole mole pe e se la ko po ko ko se lango vai o fai la ko umu.
0: Mm.
1: E o ko se la ko ka ua e.
0: Mm.
1: Mo se uru ma lili o nga e pa upunga fa pe nga fa pa ingo fi o la ko sa ko pe ala.
0: Mm.
1: E te fai ele ka ko ua fi afi. E le le ya la le la ku mo mua ya e pa kamo ang se se la ko kuol ka unga mbanga a o le fai so lo a e va aya le si a inga a va aya le si a inga na le le ua a ka ka a kamo se le a inga le la ka pi le to a po e te o ya ko te o mai o le a o mo o mo le le la pa una le me de pa a o yo la go mai pa go o ko ko ki ya ya fa mano ni na ya ina na le ko ko ki ki ya wo wo a pa ko va ya do po fa na le le ko ki ki ya le ki ya le me de pa ni malo ko malo mai a le je me le le pa ya e fa va le ko ina malo no ma ko la le wo e wo fa va le le me a na le ko wo e a ni wo ni male a e te yo o ngai ngai kana ia il ka ko aku ia mo ia ele va be vo e ki nga oke oke pa vale me le ia ka i ka vo le le nga lo fa ngoi che oke oke pa ia va ia ku kamala pa mo se na nga so am le kamala mo so fa au e fa pe nga le so ku nga fa pa ia e i wa nga a be ha i wa nga a be ia o ka ko ia pe ia le upu ma sa ri pasta o si fa mo le mo le ha e ma muru oi mea uma. E ui ai ngā, ngā lau mailo kaka, mamā, au, e wala ngā sape, ha? Ai no ngā sape ngā ne. Ia, ane ora ngā fu. Ia, e kake alua ku e lefi, ia vi fa ngō iho ngā le ua. fa mole mole us u fa le con mai u ma u lu po le a u ka le o le je se anu ka ya en fa inga ka ku le u fa ile se
0: mala
1: e fa mo i me fa ile saka o mele le nga a le mena le ku ku a le u fa ku o le fa ya o le ta u fa
0: ko le u lu fa yo le jo fa
1: o le ma ku fa le con o le gambe Ore ore tau ka u pe a fa ye ma wa ku le au fa u mai fa pe nga. E ole ki me nga ro fo nga sa ku ore ka mu a ore je ka mu o ka le ka ka ka mu. O me ni fa ngo ia la la. E le ka ka le sa o lo ku ai le. Le mo le le va fe ro lo ai e le ngo fo yo a i nga ma. Ma se fa ngo ingo. Ole ku la nga i. I ka ko me ai. Ya ole Ole me vole ya wala nga ele fa penga o me ai fo sha ma sa nga fa penga ai ti le pie lo suma e o ga ile le ka ngo ku i koko ma ma o me e e fa ka ke alu a che ma le ku ka ngo se ku e le ma ku koko e ai ya o so ku ja fa o nga ka ma o me ke o nga e ka anu le mai a ver ka ngo ba i ka e po se e a mai lo o ka a ka ke mo mu a ku koko
0: Pio ko va ko ki mo avir ka ngora ingo ko Ya
1: yo ai de de oi mar fa o fa mu ma ga be e fa mo yu ma ma ya ya e mo ja ka ma le un ka fiu ke le ai o fa mo fa mo yo na ka ko ya ma yu
0: o ga ru
1: o ka ma ta te o lo ka ma u ma ko inga o na ma ngu ma ngu ko ya le ba ko nga ya o le ba be ya le o so Ya, onga ime nga iki nga a kongko chiti. Nga so so maia. Le au fuori loa koi ma le au ka kafa ma la kongko i nga tani nga.
0: Pastai dia.
1: Ya, ah, la u kumuli mo ngai di ngoke. La ona ti fa ponga ne kumu u se kal kala ka po la u bala ngai sha mo le kula ngai le ta ko.
0: E wala va yo i le ko fam kala.
1: Ya, wa ne e a foi. O le no pa mai la u la u bala ngai do ka ka uma. Ya, e wala va yo i. Ya fa ponga ne ku. Ya po fe sa ka ai ko sa.
0: Ya,
1: tu ko be ga di ka.
0: Ya, tai leo.
1: Oh, thanks.

Ole ai fai ama le nga mai tatu. Lina ai fa fta yule mi fai mau tatu telefoni. Fata lo fatu Monti Samu, Isa Ako, na pe Nina Yohane, ma lo ma fto mai ne fiafi. Olo tatu ita programu to fa liu liu. Ole su atu ni upu ia upu sama sen fa nga pe ida ole. Ole Samu, mo me ai mata. Ia ole toma anga reu mo mai. Ia o toma po toma anga. O sua nga ia tonga. Ia ai fuira mai simia na pe ono famtala mai estrenga ele au. Ia ele isa ingo fa pitoa ta ua hime o sua nga tulo wa tau i maa simam. O ta anua umete. Ai pe ono mei ai fa pitoa e ingo fa pitoa. A pe o sua nga me ai vela la ele mo mei upu e. Ia fa upunga sa fa anga ia sui. Meo me ai vela. Ngol si la fia fo yo tatu utunu. Ia le tonu ona la ini si la elatu te marmarama ima si la fia fo ia ia vao ngana. Ia mai si la to inga upu e avele upu le ono ngoi ua e famai ia to ina le wasa pela lava ele angan uu ia a e fia ai me ai mata ia alu te asamu a e fia ai me ai vela ia ila upu na fao ngai lele imo mtumna imo mita tutunu. Ia e fia mna o se alanga lo fa vilave ia Porto Toma, Porto Anga de Umo, mai taringa leo. Ia, ahila marisi upuna ese mai, ala upula leo ngoi, poala isi fapung leo mo mai le, di matango vale le nsa, tala yi leo. Ia, wale, isi fapunga, isi fapunga pena masa, ni fao nga, pitao, inga le upula ngoi, ol fao mea,

0: whatalo wata tu wala au, tu wharu liu.
1: Ia, yeah. Sufumunuia.
0: Sufumunuia mulai fono.
1: Manai ala umalo mumu. I will live on that, that is the new mic.
0: O le pelo ele i manga ele i whakarikari ako ele i misia o le hangfia fia no le koe.
1: E mea roke lukaro. E no koe se nga pomu o wha leo leo i whakari koe.
0: O ye roke ngalo i tata o tau.
1: Ia, o sio u. Hello.
0: Chau nama.
1: Oi. E a voz. Alô, pura nga oi.
0: Oi, nga oi, nga oi.
1: E mata e... E mata e fetau e era nei u pole. Pule le uma.
0: Pule le uma. Ita ilo, ita ilo, ita ilo, fafo, ita tunu, se ifa sa omoi, pole ase, fina ngaro ta tunu.
1: Ile fa peritania. Ole nga oi pole, kio. Feel the livelihood.
0: O pule umara.
1: Ya ula yen reno ufa pe. O na nga oi. I ma fai fo in na fasio tangat.
0: Fasio tangat.
1: Livelihood. O le olo tangat tu lo. Yeah.
0: Yes, if I phone Peter's group, or I say, Faso Peter's group.
1: Ya
0: ya. Mau sok nak tuli. Mana?
1: Ya orang le. Si si fa umat ber jalan le malvasion de ne ilat sa. Nangan le tu le tu le mau umai. Ini pokok ni le nak le pada wia pada what? Aku ni va auto ini orang le va. Pa pasengan naya. Maulo le mafofodo ni lima tala umma ali hatu. Alwa tulo le pofini. Kamu mole imaoni ya ui ese tom. Mato ya lela apa uo tia oi. Oe lewa imo mua mai. Lua hatu sefulu tala. Tolu sefulu lima. Kamele pofini. Se paul na me. Na train. Ane o va tu paul ya o leo mo mo. Or join a va tu final fin e un mal tur fin e va la auto. Pa fatai a fa tau. Ni ni un mal lo mo tu. Pa fatai a nga oi.
0: Nga oi. Nga oi fui lare. Faka unga ui aang.
1: Apo yu di ima tala unga ata watu. Efe mba yu lupa uwa tuto. Lua se fulu tala ama suru lima ya tuto. Alanga sa oal po hini nga ui.
0: Ei su fila fiel, lai upo e fao nga ai meyo su nga me ai vela ipo.
1: Now let's have a pull of the mantua. Hey, look in.
0: So let's have a little bit of a matter.
1: Yeah.
0: All of fire, your talo, ta mo, ufi.
1: Yeah.
0: I'll let's have a little bit of a finger ring. Yeah, we're a laugh for people. She'll laugh for my story. Tony made it. Living on my matter.
1: Yeah.
0: Kau tak fikir lagi ayo, fengar fengar link temui tengat, link temui kursi via tu lor fang. Emak kuah fay me avengar me pe. Emak kuah fay me ale avengar ur kurva yes. Mau lor evang kuah fay lo.
1: Ayah Maya baju link tawin lah. Nale fa suru popo le avengar.
0: Vaftai, ya sei tfa, tuatura vano risi tatu vraule.
1: Vaftai.
0: Vatalo vano risi tatu vraule.
2: Maure.
0: Ya, sei fuman uia lau, talingam tafa.
1: Ai, ai, masang ya di mengar ya oleh fasi mamu ya po falawam. ave fore le iu kamo nga kala ye ide e anu ye ye e samo ampe ori nga o le upura ranga oi pe le fiko ile ufo le poi wa kala kan o kwa o sanambe ai ape o kasinga o ufo le poi pa le tete
0: Wa.
1: Me da su en au me afo dia. Ya esa oile le si se de kamo e ba ku kamo uri fo ye e lang af foi saka. E ola le ki foi fu lu ma. Ai ke fa ku lo mku ran kamo ke ngi fone. Anu fa a pa lu e mai le lang af sai sai saka si saka i ka ku ka ku saka ba ku. Ya lo ku lo le ki fa ye. Ya ma o sa ma lo ki na. Se mai foi ku a foi saka ko ana. Se mai don cara al bien, igual le. E pe aqui de. Mai va ku es ka mo, mai va ku es ka mo mo ko. Mai de ka ma ko. E a ku es ole cara al. O de la ola ku ron kengi. Sa fa ron kengi. Sa mai a polo es ka mo mo ka ko va ku es ka la ko. Sa mai don lompo. A me pe fa fa va ku. E a ke lo ai, ai de ola sa ole. Sa ole cara, a me fa mo mo ko. Mo la to saka. A me fa ma ko saka.
0: E malo se fua.
1: Ya, ya, chuga de. Se gaika. Ah. Palo va poi.
0: E lo su una viata.
1: Malo se fua. Poi. Poi so buio. Ah. Ya, to va co se va ca col ca co.
0: Sono.
1: To se io va o ya o che le ha dato o fuole lì va ca go vale. Pago ese. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay,
0: ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay,
1: ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, O upu a makala pete upu aluma luma kai koe kore bea ola aha wako koe e sere ai a ga ui o le kama aloa
0: pia mo e whama mafa pe u whalo a inga le upu a
1: nai o e kua kupi whala vai upu a upu ngai e kuku oi karaka
0: i mea i ngā ui rare rau
1: o mai le whapeo na inga le kama aloa wale a upu a ngai e pai ya sa sa o fu ila ya o li ba ko be li ba wa le li ba
0: e
1: Vai fa ai go ai ara ka ka. Sa
0: ka
1: la ka mo oile. Ah, e mo oile na se ga se fo oile. Pois. Pois ga o.
0: Hasta.
1: Ya, pe se na ya o le ga o le kokoma. E ka o mo oile, ve ga o le. Ai. Ya se o puanga ya. Ah, o le si Fo ya che la kugale ya ya gale o ngani po yo ko se la koka ba se o se a wa pi se o po nga se fa la volta ko mi ai mo
0: o la la upu mo mo mo to nga mer na so nga mer ai vil
1: ya pi se so nga vel ya a ku de pe le o ko se la koka ba se ya wa ai nga kwa o ya ke le ai Ya, ya samo tu ye. Hei bang wul berga ni. Ini lah ini mak.
0: Ya sam. After. After. After. After. After. After. After. After. After. After. After. After. After. After. After. After. After. After. After. After. After. After. After. After. After. After. After. After. After. After. After. After. After. After. After. After. After. After. After. After. After. After. After. After. After. After. After. After. After. After. After. After. After. After. After. After. After. After. After. After. After. After. After. After. After. After. After. After. After. After. After. After. After. After. After. After. After. After. After. After. After. After. After. After. After. After. After. After. After. After. After. After. After. After. After. After. After. After. After. After. After. After. After. After. After. After. After. After. After. After. After. After. After. After. After. After. After. After. After. After. After. After. After. After. After. After. After. After. After. After. After. After. After. After. After. After. After. After. After. After. After. After. After. After. After. After. After. After. After. After. After. After. After. After. After. After. After. After. After. After. After. After. After. After. After. After. After. After. After. After. After. After. After. After. After. After. After. After. After. After. After. After. After. After. After. After. After. After. After. After. After. After.

O leo te tau mantua le upule na tarai mai iftari ngai omitang. Upule tau papa. Pia tau mantua le teimi leo yei nu uleo maasi nei whangaro. E ila stama na e tele na watu tangata e whaato ai ini latu latu tauia. Ah, latu. Latu poni latu whao lave poni latu whinga ai poni me whai fulele poni pose ngā pia e leo ia pia. Ah, ia stama lana kone li hori ngō stama tu lo ufu ufa tau tu e ngō stama e pei ara lo upule sa uma sa ufa longo faonga ore ole ole tu papa ome ole tu papa la ingara le ia a ura tu lao te inu ava la ingana a ele inu ava le inga e a e te uto au romu nmuri e alanga le ingua tau mafa ava ele inu ava le fai ono le sa uni ole faa ngote le ilpo a mai la nga va ma lili ba nga yo ila si le so nga ole upu le ole o su nga me ai vela e ye ile upu na o mo mai fa nga o ta unga na ta o su nga me ai vela o ta ole ai nga ha ole ai ai nga o ole ole o sa ili mingi inta nga ma lili ai pe ni ma lo fu tu fa fo se ia tu ile fia fi po a po uma ia wa uma ia ia ta mafta nga fu ia inga ile fia fa ta o tu moing ia e to ai tu lo se fa nga malanga fa to ata nu ot ia na lu lora ia so nga me ai vela ai nga to ai a ia su su la e wole sembe a wole mo ia pele la fa ia le la ia fa punga na mo i vai a ora avero na o vai tari ia ile fa nga malanga to fa ia e fai pō ase. Tapina pō ase tau mawhitanga mō lātou. Ah, le lai le upuna tō whā i vai. Ai hala i ai. Ai pio le upura ai ai nganga. O le ta unga nai ta o ia su e ngā mea ai vela. Ah, e ese mai su e ngā mea ai mata po ia le lila le le asamu. Ah, wā le asamu. E wha tonu se a inga lai e mau i nga taim. A inga lai tū o tu a niu po le a inga lafa isi upu e ave tū i a inga lai mau. O le tuol vaola, a inga rai tuol vaola. Ia, o na ole ia yo se, a lois to ina la inga e fato ai ia, ia se asa mong. E o atu lalan fana ui o e fai se lafo matu to. Ia a umo o wa mai a ngaru. Ia na mai lola iem, fai ni alato ave nga mea matai o mei malato. E peran fai atu inga matu ai ti ngale. Ti ngale mafau o ave nga fai matu ai fuli ai fai ave nga ia. Ya tu va ya sola. O le va o ngali, fa fa tau fa square mali. Man nga lu ngalen fa o ngal lu ngasi ai ngala. O me la na ta o le samu a tu sala o me ai matana a me ai vela le ai ai ngam. Ya o so nga to nga le ye ile a to to ma a. Ya pe o le o so me mai pu to e se la ye le la fi mo po a hi u po ave le la mani fu le fa pu ngai fa mai a. Ai si pun fa bia viat. Ai si pu o lima la via o telo pe tu sa lima la via mon ngoi pe la via foi a. O lima la via o ro ye tu e o ta fa fa sa ngere e va tu la ta ti ti ma se tu ro a posi nation popo posi a. Na si voye ta un piki ro a posi. Fa tu to ye si a nga la a. La pi ye ya le la le auto i vore le. Ula nga a e la ku ro piki fa pe o ye se la pi si voye a le ro ra pa wa li. O li te wofa le lai. A rawa e hui e kua e kango koi. A, e ta ura li malavea. Ki ngā ngara e kui au ka whare. O rufi ki i popo si a inga zora e kua piki. Mua ma, ya, o ka wu ele kaki. E ma, sa ma, sa ni ntupu tele mbe na iya sota le titi. Ia a pe o to e bawa ni iya sona me ua ua ua li. Ua mbawa umae a inga iya me ua. E ua mea whapena. Ah, whai ngofi, unta ngofi e fo. Ia, mei se ai e vai teimi ana. Whai mea lo fatu e fo. Ima alo imo meo turou o. O sa pelu o suo kipi. Ah, mea whapena e whai fatu ama. E pe ala o uta u whaititi e mea naro lima lave. Ai pe waso ia. Sta mai i fasi ua mea posta mai na fi ngau vo ili lela. Ah, tati ia. Ia piki e kue lesi ala. Eh, sau fua piki e fo mea i fangu. Ah, e ila lo punga ore lima tango vale pe ole ta lai mai ia leao a ia mali mo o mele ta no mai ia
ya vi lu li bo me wala ngale ko fa si wa me ma po sa mala po se po se bis pa po se kol pa po le soli ar na ngale tu fa le ya la i ngola to pa so lo bi bo le se me a tu nga me fa pena sa tu pu ya so a un salo te ngono wo le tu pu de yes a pe na i bena sa wi me fo i le ola nga la ititi ya so ata va ai fo ye ya masa ni ana ofte fa pena so ti na ese li marave mo ya ri nga kumbe ola ta ti ta fa fa le po to fa le mo ya piki ya a ya pe ra nga fa pu ana le ti le pe ni si pu si fi ni a le mane si pu le sa mo ya fa nga u tangi pu le ole ole tu papa a tu sa le se fa mo mo ola tu tongi mo mo e mar fa moi moi mo mo ia ia pila o lupe le tau mai ia a pe o te iloa a plai fu i e ave fu i i mo fai vai li san ia ma nei fu i lou tau tueri gonsi tamare o ngako ni li o famu natu i fu i si tamau alo tu fu i ata i tau le vanta le toe pe iloa i e lo po o so i fu o peniteng ar ma lo si o tangata e fango ta aru e fango tole mau i on fai fu Ale to nu mata to internet ale fai pp mal. Ole u a to minute ta edit was fu malu. Ya. La si fa china utala ah si va su pesele ya na fa su china utala mato malang. Ya. Mai ar ier tala matu manang ian so to le mal par po to mal fie po kosan ta tu fa so to ia ta tu fa yoi fo ni ta yo ia fa mudia i fo ta tu i ka yona fa i wo ta tu ta to fie fi

Ben Petana ore pesena ore masina se e sulu fonga ina Ben Petana on mana ia ia ore matu maranga sa matu maranga i sa sa mo e tolus fumula i vale o fa i ore malanga e mai ore malanga le sa fia ina i ta mama tina matua Eu atu le valus furu to tau sanga le matua tampitu ina matua e anai ato i fitus furu mon tupu tau sanga e i uma ato inga tau sanga e sisi o lava la e tampitu ina i titi e a tonu pe fata tau sanga le tampitu ina i titi ima to malanga i uma winga e ole upu fui le le sa faunga e e si tanga tai vete mini ole intergenerational e yai umai atu pulanga e se mai lava i tanga ta pichili na matua tau tanga pichili lai titi e yai umma lava a sa yai great grandparents e ya o grandparents parents children a sa yai umma ai a o ai great grandchildren a tu sa ole vana o tu pulanga e se isa yai de umalanga ni ya e o tau sanga na te nei o le amatanga tau sanga te nei po se mai te mio me a perila po me na amata ta o ile mlanga mo tau sanga nek i a mai ali na te mi sa amata ta pina pina mai ai i a a ia i ala ele i sa i ala falo tolo tolo a fu ile a ta pina ngani ai au mai lo le tau sanga len am tanga tau sanga fa i mutu sanga dia am tanga tau sanga ni ya o fa amata na fa wa senga i tu langa fo i le o o pasese mal au fa i tanga tau tu sala sa mo mai ya fa i mutu sanga dia ni pe am se o nus fu ya tanga tau o malang a o nus fu mutu ya sa sa wa te i fa ma mu ru isi o nei o tu tu ngia ma ele fe tau tu nu vai te mi nei ma me fo i fo fo ngasa fo fo ai me tupu e onisi e va veo sa moa o le ifaia le mulanga nei e onisi fo yo le fo fo nga to ao sa ta lata fa mo ni tau sa o no fa la lave me va pena e ma fo ai on fa ma muru ni ai wi lava ni fa ma muru mai le mulanga ai sa la mulanga la va i ta pena ngal mulanga ni so sa ye le lotu fa ta sta lotu ngata sta si mele ma fo fa fa ta si na ia fa ta u ina fa ngam langa so fa fa ila ye li e u ma e wa u ma na fa ma ia u ma ia to ni pa si si ma to lang fo fa ta ma lo ta u tu ia o to e to su mo iva le fa ita na ta ia fa ma ia yo a ia e fo si tina ma tu ma si an ta man tu e o ia arwa i tingi tonu ale o tau mai fuu ia ngasi ngasi o siona usu i Australia ia nale i oilo samu ai ori Australia misi antamu a e piona i tūlanga rana e tūlanga le maaro fia fuu ia e cha torsu e maa torsu i watanga tau malanga maa tau tau nuu i Samoa ia tau nuu atu ia pasi sa fatu nuna fuu ia mori i maa tau le hotel o le Arata Hotel i me o si usenga tan mapua a ululo va na na tu ilo por mafet pe ya tan mapua le ta ungol ele ele no ya o ina le sa fa mo tu ye le fa ngamranga o le hotel na ta ulo or ta hotel ma na ye le ma na isi fa le ma na isi business ya le le ya ma tu ta ulo watu fa ta ni ma tu sa ye fo ile li pule le sunga ya ya ta ulo sa brand ya fa fi loi fo ima to ma to fi loi fo ima mo mai nai o tainga a ai vai inu na fa il swa ni umore ada anu ma ma ia ia sur kwa kai peu se e peu po angi fu le ai fa ai fa le ia lang fa i blend a kwa ma ia sur ese a fu ile namu me ai sa mo ye ai sa mo pe ai fu ngi ye ese le ya ti tau se ese le ti a o tau ma fai sa mo ai sa mo ese le mang e o fu ai ku kai fai ni ya fai fu sa mo e ese fu ilon mani
tava ai foi nai fana u fali tau sami tau tau ma fatteli mai nai ni eh ai si lu su ola tu tau ma fai i chamo io a ti un mena ma nai fu ia ore tau nu ro il po moi ma nai io o potun matun no foi fa per te ia io pot pito leile mai mo au ona va pe o fifa e ola tu lo fai fai lo tu sol ta to no mis te mama tu mas te na tu ona e no foi e mi dei tu sa um ha po tu sa um e e malulu e le falta el tu lo e me uma lava de se men fale tu e pe ona i ona sa una i foi le ngan fa ngai tia male fie fie te e ona la sa le uma e fale sa ma tu no foi ia mlama rota ya ia mata pena lo macho asi asi intanga luenga lo alo ia ita ila luenga ita imu nuk song ya mamu nuk macho watu ina ito fiso fama sinonga ia ufu ia fama tamatang fama tala efu ina ia ofiso fama sinonga ia to inga ot fama sinu isi ese fama sinonga isi ese fafoe ai ia vayanga isi ese fama sinonga mawalunga absung faitu malo mefa pena Fams no ato e pili. Ia, maona vaenga si ese yuna potu ma turanga uma lava pe yuna yai. Ia, uma foe yuna. Hanga ile i tai le ofisa o... O lwa ai tau. La el tau ngalo tau o temi meteorology. Ia, sa tau o observatory ya sola o wao. A lo o tuela ni usuki. Ia, usa lo te le atu ni melo hei. Ua le atu ma hanga ilumare. Ia, le ofisa wa ai tau. Ia, ia faso solo i forola i ia le ila fu ni ta mari ila e fenga lo nga i fa man manga fu yo la to fu i pitola auto to wa nga ta to tu ia ma to i fu i lo ile o i fa le na ile to e pi ma le a tv sa mo ia ile i ola to no sa na na tu ai pasi ma fa man manga ta ma ti fu i na fa na u sa ma to o ia ma to se se e tu loa tu e ma wa ita si na i fal fun e ma nga i tu la vai fal na so tu i fa tau la vai o i le tu ya tu tu posa mi e fi building ma le to asa ma si na le li si tu e ma tu fai u loi o le SMI company ya le SMI sala fai metal industry or something e ma tu fa un longo i fo i tan loa mai te mai tai pule o le le fo i company ia mata wa fo la tua una nga ya samo ia fia fia fo ni chama chi fa ono ngo chula tu la fam ta langa fo la tu fo pis ni sim a ia ona mato fai urola ia ina ya pinat ga ul ia po te analtas ia twa o ilo il fali ia o ol po fai le pa feitina ali ali hotel ia pa po po to me ai mo mai ma to asi nga na fi fi ya po ati di mana ye fu le ma to ti na fi fi ya vi ya le ya o mana ya le tu sa e o le aso so o le aso le o le aso to fi ma to asi asi lo i ila o nga le a o nga le a lot sa fai ya le o nga Saint Joseph's ma a o nga lotu ia e fai sa mo college pole o ma ko su sa mo ma su yo o ma malo ia si si ia fa na fu fa mo mata fu i pole si la tu ba ai ti si se nga ma ma o nga i nei ni si la a so te la la ni ta meti mo ma ma la to li si se nga disiplina pole behavior a ta meti o nga i o ma ta meti fu ni la to ma ta u ai i te mi na o tu i va ai fu i i tu la mai pio na yai le se singa le ma fa ma tuta ma fo na i fa na na ya onga ya morora i o sin chuses ma tu o kuri su sa mo

0: kira pua, lale ia e kongo kau kia alonga.
1: Onga?
0: E, whainga e. O ke roa, ia kau ia lua i wa lua e. Kura koi no haia e. E si ringa kau kia e.
1: Onga ke. E fua, kusa ori ole, e onga o mantele hui a e fua fua rawa i ka ngaka. O isi kakai maro losi, ako isi kakai vai vai. Ako i ala ke vai vai, ele umi a, ai umma oi. Ai maro losi, ai maro losi ake o alfalma.
0: E pai ki maku ya te lo le onga nga se rua i mara pale foko. Ya o pala de po ma ka onga ke mara mara mara le ya o le ngaka le mea chiri nga malo si mara malo se koi lo nga lo nga a o le sami a nga pi o nga kailo e la wali e wa la nga ma o nga mara uri e i sarai nga mea nga i sa Se koki majinga pa pa mua
1: Review or revision,
0: Oh, es foi le mia le le yo ya.

0: Ma lo fa stai lo sunga.
1: Allo lo.
0: No, ma ngie pile ya musiko. E le le le ya ya. Te ke ke shenga ma ma me yo o kala mama. Ai o le ngua le ma san keren o fa no no e ka o lo le ngua le so se pese me so se kala fa sa mo ma me pe e ke pe e ser ka fa lo. E ka o lo le ngua le o singa i so se me o ka. Ma no tinga do se kala fa sa mo a o singa. Ha. Ani ke fa lo o lo pe de le ngua o le ngua fo i ka ka pa ma ye ngua singa le o pe de a o sa bo singa le ngi.
1: Eu a fui lá a caura singa ro vinga por lá com inga singa por lá com inga folinga a caura singa com a leia.
0: E aí por lá lá de ah.
2: O man io mo il pio se la u o cu u pa se fica ma le aku che mi piane ma la ku na to lo aku sa mo o mo le dia vai a ia o cu
1: pi ma ia mi mata casa
2: io e o tu ma ma o ma carata ma ma la ku e vai la le va
0: Ya
3: Kako ma ho ya singa la wo.
1: Singa la wo.
3: La wo. Ah. Ya kwa ka kwa ka ka ho ga ke ki la ko. Albe ho la ko fa ye ko. Awa fa ma yo be na le nga la nga la nga ve i fa sa ku wa. O fa sa ga i ya pra. Ah bo ve nga pra. Ku wa ke ke da. I de la sa u gi ngo po ba ho. Fu fe ai. Ai mo ko ho na. Olar ma fuari mo ko fa la le ke gira le o sigo. O ke ma fa fa o pe sa sa vari ke gira i i ha hi o le le kon ga be. Fu le mo sa ga le ka pa wala ke ga u le isa ye nga ke. A le sigo ko.
2: Sa o le ve. Ya. Takele makanga nga ko nga le pa ponga sa bo. Ay, vale ma ma kanga foi kuila mala ke kanga le le tu apale kanga ngo ya sida. Ao. O ma foi na lu, ao ma foi na re ngo manga le samona ye. Le ofisio le ao. Ale me lo kupua. O ke le no po ayo ma ua. Nga ma ma nga kua o le afa pe o le ai fo ma aso i le kulanga le le yon sa o le kongo o pai la uo. I think that.

0: Yo nga.
1: Ai no e ko lo ar un afono.
0: Ka lo se uniko yo.
1: E no ar yo pidimo pa tama.
0: E.
1: Ola u kama ola u sorge. Ke lo alu sa mo e ku lu mo la ko fa la u fa si ni kama ke lo. Fa mo le ke ko ke lo ra fa le a lo nga fa le ra se ki yo la i no pa ya.
0: Nasa wo ringa fari kili ngwa la ku ngwa imas fari kili ko kui.
1: Ya ma le ringa me. Gebe mo le ni fari kili a ki kilo mai lo ko mai ki fa pena ka mak e. Ke ro kan kan la ko ke ba ku. Ka ma la na sa wi ba kar singi ya so nya le ba ko.
0: Ka ma la os.
1: Vai de homar para estar, vale. La humor una fau o aru, o vean a nego, tiene la de tu hermano.
0: Mira, ay, mira, as, as, as, as.
1: Este me ha raspado. Este me ha raspado como yo, maite. Ay, la, ay, no, no, no, no, la, pa, no, pa, no, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, E kwa kira kira mo no ma go me e. O e foi si kamala ni na go e no e si no ma go a fa ben na ni go ma go la e ta u si pa ba bon. Ah e o ma e fomo a fa pe na pa pe no ma ka. Ya e fa a ko sa u ma de leido lo ki po ki.
0: Ya, va va ile le kaku mea nga, eo ai meu popo mea nga, a poco kwa jau malanga mea jau, te ya o nga pa
1: Dale vou o fono, o pé, o chão na veia. Esse é o fono como o meu anjo. Ela o papel o marco, o cabalho, o levo a madrinha. E é vai. Aí ele foi um caco, ele é lá, ele é o aca. E depois fica o meu corpo. Alô. Alô. E aí o papel. Wah, maka pun kau ke iya kamu pikul. Alah, bapak ini lagi nak bapak. Ya lah, aku ini bapak ini bapak ini. Ah, va bien. Sale, ahí está, bobo acá, ahí ya suya.
2: Faafuru mai ele langi le kofa nga mare fa'u kaukanga a wale a kumu lea.
3: Haftai.
1: o faiva mo kiu ke awale ka boino Samoa ia ele o po mala e ile fa funga nga le ku le u ko kali mai ma fa waula o kiu ke ia fo ai pele ku de mau mai se le malo se le kiu ia wale ka boino Samoa e ala ilungo ringe ia la leo ia ia fa mu ia kele le ku la sunga fo le kai me ku le ku fo ia fa malanga ku ia inga ia le ma ku ia ia ma le ba nga o le lo po fe o ka ko ai ai ia lima ka inga na sunga ile fa fe nga inga ia wa fo ile fa tu o lo fa mu le mai ma le ngo fo alo ma le ai inga ia fa pe nga fo ile e ka le si o ka pu ai mai o fa yo mi tiu ke ai le ka ku o i va ia fa ma lo fa ka ia o ko le ko su o ma le o fa si le nga ka i pe ki o pe pelo nga ka i pe pelo a le ngai la ba ka ko ke so so ni e le ka ko nga lo nga fa ngi e o le lima lima o wa nga lo nga le pa pe ngai na e o la ko fo yo fa ka ji mo ilu o pe ka fa la ngi fa ma lo fa ka so se ka pa o pi o a o ki e le ma lo si o fa ta la nga su nga le pa pe ngai na e pa ma lo fa ka i a lo fa ku mo ko u ma na ma so le nga lo e fa ma nga lo ma ko sa mo a ai e mangui a kele la wa singa se enzel pa i unwa le vaa ya so ya me se fuo sa unginga pa i a kau le a kua ili sapa ki pa i a olo loma mai pata ya la amako kua o ya amako ki kalo sanga ma le nganga fa alo alo i lau sunga se i pe ma pa i unwa e sa i li a mai a le vi i le nga o papa i sa kaua nga olo langi inga le tunga ya a Felice Mikaele a suau Felice Mikaele ma nga ye kele nga pete olo o mai mai le kala anga le me olo ka ku va va o le ngai pomalo nga fa lo alo a pata ya ma nga le ngai pom nga ye po le fa ngor ba ya so ya fa ko fa ku ye le ngai ku le ku ya ma nga lu so o lu ma lo le ba ma lo pe kra i le o
0: pata
1: ma lo ka ko ko a o le ku
0: Yeah, I use it.